0: Renzeve talisu gichile kumungana mwingiseti, chikati chako uvuka hakunene kasiwa, renzeve ka mishule ya nyamuncha, mishu ya wazitatu kote hulileku, luku zitaku... Loko zitaku 5 ora shini 20 minutos ufanele kumalongoloko wa campo e desenvolvimento kutirisana ni Instituto de Comunicação Social mungana mwingiseti nga luzi a longoloko lo.
1: Maria, wa zwitiva leswaku anga kona nga ni mfanelo ya ku kombela a mali kutani ku fambelana na wena ta masangu kasi ku akuvuna kutani ku maha uxinji?
2: Hi swona xiwan'wu, hambiloko hi mutirhi wo karhi murhangeli leswo a swi laveki. A wu lekeleli mahala ni ku kambe kuma yo ka vanhu lavaya va nga ni mahanyelo ya le hansi.
1: Loko wo karhi a kombela a mali kutani a swo karhi hambi kambe ni ku fambelana masangu kasi aku ku vuna, unga vumele akuriha mali ni ku nga nyikeli muzimba wa wena.
2: Lisine, loko maheka leswo wuleta na unga chavi hi ku tirhisa lirimi la wena hi ka linha verde 1458 hi mayela lego hi ta vhikela vontlhe.
1: U nga ha fona kambi hi linha verde yi tivekaku hi 1458 kasa ku tiva tinyingi hambu kambi ni ku kuma aku seketelwa loko a byo fana ni leswi swi ku mahekele.
2: Hambi ku lilela loko swi vona ku a swo karhi swi fambi khwatsi, a gesi ga wena gini lisima.
3: A nga kona fanelekwa ku kombela mali hambi ta masangu kasa ku kuvuna uleta.
1: Fonela a hlayu ya 1458 uleta, a nga kona a tu tivisa ku hi mani a nga fona i fanelo ya wena.

0: ungazwi kuhlikiwa chova chitaduma hakunene hi mhaka ku apawa yi ta va kona kaya eka 5:20 xikhati xa Campo e Desenvolvement.
1: Longoloko
2: Hluka Inyambani
1: Bindzu ya Instituto ya Comunicação Social hi ku tirhisana ni Radio Mosambiki emisor provincial ya Inyambani.
3: Mwengi seti gichile luwu ilongoloko wa Hluka Inyambani ka chikhoma moya cha wena a mixo ya nyamuntlha 22 masiku ndzeni ka hweti ya malata kunyani a lembe ka 2025 ginwe wu nga longoloko wa Instituto de Comunicação Social ya Inyambani. Ka longoloko wa nyamuntlha hi ta wulawula hi mintirho yi mahiwaka hi Instituto de Comunicação Social a ku sukela na yi wumbiwile a koponi leyi hi 1977 kala a masiku ya nyamuntlha. Ndzhako hi ta muchikisela mahungu ya mixo ya nyamuntlha a ku sukela aka madistrito ya ku hambanahambana ya provincia ya Inyambani. Ndzeni wa 20 wa longoloko wa Hluka Inyambani mwengiseti wa ku rhandzeka u ta pangulatiwa hi Antonio Tayimo na ndzi ku xovela a ku wengiseti legi ginene. Lowu i longoloko wa Hluka Inyambani ka xikhomoya cha wena a mixo ya nyamuntlha wu nga longoloko wa Instituto de Comunicação Social ya Inyambani. Kota leswi hi nga hulile a ku sanguleni wa longoloko lowu nyamuntlha hi ta bula ni kubanatu wa le Machichi yena Vitorino Xavier a to wulawula hi bindzu ya mintirho yi mahiwaka hi koponi leyi ya Instituto de Comunicação Social a ku sukela yi wumbiwile hi 1977 kala a siku ga nyamuntlha.
4: Va navela ku vula ku ICS i komponi leyi nga ya kale ni kale na yi haxa mahungu a ku sukela a tanga a lembe gitako yi ta yeneta 50 wa malembe ku asala kutsongwana para yi fana ni malembe ya khululeko wa henelo mukati ka hina a ku hambana hi malembe mambirhi basi u ICS ngo 77 a khululeko wa hina ngo 75. Portanto, hi nga vula ku va kale na va hi kona na va tirha na va hlahlotela xitshungu xa hina a ku tiva mahanyelo ya manene a ku tiva byo ka bya ku biha ni leswi swi nga laveki lomu xi tshamaka kona byi maheka. Ha swi tiva ku a tiko ya hina hi matshamele hi lomu byi nga kona a zwingulu a madzolonga matshuku ma kumeka a tivula hambi a kuluku yi nga ni vula kumeka tindlela ta hombe nguvu maje ava journalista va ICS ni vokhle a vatirhi va kona a tirhi va nga nawu hikuva va hlohlotela xitshungu ku va xi nga mahisa ku yini para ku va nga kun'we hi timhangu leti ti kumeka lomu tikweni loko kumeka tivula loko kumeka ncingulo hambiloko kumeka dyandza ka hombe nguvu a ku timbewu ti nga wuneki hi ku na ku ina ku mali vula. ICS yi kona ya tirha ha yi bela mangi hakuva hambileswi masikwana lawa hi nga nawu ka malembana lawa kumekaku a majonali ya ku tala ngopfu a tirati ta ku tala ngopfu a matelevizoni ya ku tala ngopfu a wu ICS wa ha simama a famba hi nongamento leyi ya kale leyi nga vekiwa chima ICS yi nga kumeka a ku vula ku a nongamento ya kale a hi ku vo hundziwa hi ku mbakale zwa nyan'waka a chinyan'waka a va va xi tivi va kona va tirha hi nongamento ya kale majinavala chinyan'waka majihambi sweswo a tirhi wabyi wa ha hi lowu wu vonekelaku ka vanhu wa ha hi lowu a hi va ku famba va timhaka ta nga ti nga na nhloko ta ku famba va famba va hemba va ku loko hambi mazulu ma hlewanyana ya matsonga lomu ndleleni va famba va bya xitshungu a va ICS loko va bya michumu loko ndleleni na va famba lomu va talaka kona va tinyika kama ku famba va tivisisa haka kuneko leswi hi zona ke leswi nge investigação a va haxi mahungukulu na vazulu basi va ha simama va tirhisisisa khwatsi va ta byisa khwatsi hakuva a nayo wa ku tsala mahungu a nayo wa ku haxa mahungu a swi fambelani hi ku loko swi lunghelini ku va ku manyana i yivele mali usoka ndizoku vi yavi ni mal hihi loko uzile ajiringana ku umiyela kwa haja chumu kula kulandzelela majelo mangeli vi mal himani itira kwile zwi masekwina kula ku vatinyika kama loko vasangula ku kula wala michumu zwi kumeka na ni hloko zwi famba ka zwa gumesa ako vi vi vi habela vakali va vi ako go vudzira no shikreve laka yisa yisa zwikona hi zwezwo kama lembele mataka vatene ta 55 havabela kulungwane ku avasimame vahi lava vafambako vawulawula timhaka to zwala lava vafambako vawulawula ni xitshungu para mahanyelo yabye ku ni mixivo yabye ni mavonelo yabye ni mitirho leyi va tirhaka para atiko ya hina ngesi va matluka
5: hi titlelo ti siyaku ka vamatsani va mahungu va kopunile kasi va simama va tala mahungu lawa ya ku zwatiseka
4: hina a hina ku kanakana loko hi zwati a timhaka timhaka yise yes hi ku loko na vatsalele ka journali hi ku na hi zwilimu ka radio hambi ku zwona kambe loko ka TV yabyo a hi kanekani ku zwa wola ku zwa ku hemba a ku fana ni vamun'wana loko hi la timhaka leti a nga ku hi tona mas loko ku hi yise yes hambi loko basi a movha wo yise yes na vahayeki a mikrofoni yi famba famba ku ti woneleni ku ta vula ti wone ku ta chingulo ho hleka ta ku leswiya a va wula ku haya swa ku hemba swa lisine entawu hina hi simama hi wula ku yi se yes ma nga tshiki matshami lawo va lava ku tikota van'wana lava zwezwa ku baxa va michumu a va famba va wulawula simamani va tisa zwezwo a va journalist va yi se yes a va teki ni ku ni vokhe lava a va tirha va yi se yes a va simame va nga tshiki anongamento wabye a va wulawuli leswi byalako a va simame va wulawula timhaka leti a tingo kidi tivaku va famba va byela xitshungu va famba va wulisa a xitshungu a mahanyelo yabye ku vala ku a tingo ku fambisa ku yini va wulawula bya lisine va nga wulawuli ku ri ku na va zwile ku vale hambiloko na wo swi zwile wena u nga journalist u ku leswi va ku byelaku ai ai zwalisine loko wena wa ku dwela michumu tshungu ho ha ku ku dwela mungeleni loko u sangula wena u kanakana basha wena u kanakana ai zwa kwala u zwivula u lumuka vana vi si você desconfia se você não tem certeza não escreve então loko ava jona xava ava isa yes na vazi timhaka loko va sangu kanakana vona u nga tikala u tihasha si mama uzama to kuma zwi risukela kwihi swi laka kwihini wena loko byo kuri ra lisine ku famba ku byala vangana
5: kasi kota ku ponya ss chinye ku ve vanga chimaka swi ku ve va kumekela ka ndlela leyinene ni van'wanyana hi ku landzelela leri va nge immigration digital
4: kambe ndzi nga vula ku a va salangi va ha simama va lomuka ku leswi va ni televizion sweswi va ni radio va ni journal ku la ku va simama ku hakisa ku vona ku journal yabyo ya yise yes yi huma usekhati yin'we hi hweti loko ku khwatshi wo kuma matshamelo ya ku va na vona va hini xihatla a xihatla lexi a hi ku va nga wulawule sini mutsutsumela ku ndzi wa sangula mina ndzi vula ku leswi hi swi tiva masiku lama van'wani va sangula ku a va wuli wona hi ku sangula enta a va kwala ku va kuma ndlela ya ku hi xihatlawo loko ku khwatshi wo kuma matshamela a journal yabye yi ta makhati mambiri hi wetanyana a journal yabyeyo yi ta na na yi sasekisiwa yi kumeka ni tiko ri timbirhi a wona sweswi tinharhu o mune sweswi i tiko ri timbirhi basi i ku ri verde ni ku ri ya ku basa loko swo kha swo u kuma matshamele a journal liya yi kumeka ni tiko ri tinharhu nyana swa tata chukwata hambiloko leswi swi nga tsaliwa na swi nga leswaku kulokuloko a journal wa na wa famba yi ku vitana u ya khoma yi ku nyika ni ku yi ku tsakisa ni ku na wa ha gondza hi mavonelo ya mina ko khwatsi wo swi kota ku a journal yabye yi ve tiko tinharhu o mune swi va ta saseka ngopfu
5: kasi hi laha ka ku kumesa a lemikitaku hi ma55 cini leswi laha ku siyela na xona kota xiletelo
4: a xa hombe ku 55 ahi ku kumesa 55 i tanga 55 i tanga ya hombe ngopfu simamani ku tirha a va va inovara para ise yese yi nga fi yi wa emahlweni
3: magezu ya kubanathu wa distrito le machichi yena Vitorino Xavier na wulawula hi mintirho hi mahiwako hi ku ponile ya Instituto de Comunicação Social a kusukela a lembe ka 1977 kala a masiku ya nyamuhla. le kamabot a mintiro eta udaho hiona ikutitelako ava vasati kaso kuva maha azvikambera mabadzwe yachibelekelo. Sonia Albert.
6: Akukamba amabadzwe chikati ni chikati kumahaku amabadzwe makomiwa na gahimishu la zvitumaha akuve udahiwa amabadzwe na manga sikula ngovu aponto focal wa planeamento familiar la centro ya saúde lomka mabot ed na dalaila iulile lezvako ava vasati votala hilava vakumeka kuna vashaniseka hikuve vakhomiwa amabadzwe na maanzilungovu na zvimahiwa hikuve vanga zvikoti akutsutsumela amitirweni yata udahe kasi kuve vatakambiwa achikhati na chahikona hikwalaho Dalela ikuchetela lezvoko ava vasati vatsutsumela amitirweni ya taudahi kasi kuve vapopola amabadzwe ya chibelekelo zvimwe ni mabadzwe ya mavele
7: kuti mabadzwe lawa ya kangurudza mama nawo mama muntu perigusi zvazvonawo lezva kangurudza mama ka mabadzwe ya kangurudza mama zvalaveka kuitsinelela la chibengela kuti nditagundzisiwa ku makona forma ya kinga mahalika ya hochi depois ka kuona ama sibe na wasa 3 dias sin dias depois itagundisiwa ni ya chibedlela akuta maisa kuini lejo wenge au kuizani lejo mhaku hawa chikari ni lejo wangu uti kometela laka mawele wana praona kukuni chiri dhuana chana normali nuku uka kusama uku ya wano weka sinza kuse uma wana naka shpili promo wana ku amavele lawa ya wana maringana ike apesari kwa amavele ya hina maringani kwa sikiko na gahombe nyana so kino po jihundi sango kujue gahombe kutonjirona kwe amavele lawa ama bongo ni kuhori ya li amavele ni ya shwezi jomo majuboni ya nako kwa ii ni yuma kogwa ni shubosungu ni olu kukwinya li ujona kumanga ati uku kumachaka nopo juku kumachaka talbeji kumajuni jo kwa ili ni Então, e fanele ya kuita chibengela ita gondzisiwa aku ai maizani le mama isiwa kuyini ya kangu da mama ku ya kangu ya mama yinawo ya daya kufana ni kangu ya chibelekelo loko yi nga dzikumbririwi anji a yi ti prevenireni kontra mabadzwe lawa loko yini ni vanhu mi landzaku masangu nawo va kutala hi pumbeni primeji landza ni mumwe e usará a preservativo, a tifiquele, porque se ele se mago tira a tifiquele, logo ele mago remédio lava, e tratar mago quando é se nele nica nyangwali aí a planejamento familiar, e ona a nyangwali aí, e tira a naquilo de jogo campeão mago vai ter tifiquele, mago vai ter Yama.
6: Ponto focal ya planeamento familiar a centro de saúde lomka mabodi na kuchetela lezvako ava vasati vama arastreyo ya mabadzwe ya chibelekelo zvimwe ni mabadzwe ya mavele achikhati na chihikona kasi kuvhikela kuve ya mabadzwe lawa maanza ngiwani siku akumeka akuve asusa achibelekelo hambi kuve atsemiwa vele hikuve nanga popolange mabadzwe lawa na mahavala
3: hikulanza amagezu ya murangeli wa saúde materno infantil kamintiro eta udaho adichibya inyambani yena Yolanda Joanqui ale khayena vokhe abavasati valaveka akumaha planeamento familiar kazo kupulanisa atsengo wa vanana akazali yakukari shuvelako akutyala Yolanda Joanqui aulile kambe lezvako akulanza planeamento familiar lisima nguvu hakusa kunyika andawo gaku avanana vakula hi tindlela leti tinene
8: a planeamento familiar kusangula ndzi tawula hi ku planeamento familiar i ndlela le mamani na papayi va kombinaraku va disidiraku ku i vana vangani va faneleke ku tswala i lembe muni va lavaku ku tswala indawu tindlela tinyingi ta kumaha planeamento familiar hi ni timetodo ta ku tala la no hospital mas nyamuka hi tawulawula basi hi ijeção leyi hi nga nayo ya autoijeção autoijeção ncini hi wula ku i depo leyi mamani wa ku wa swi kota ku a tihlava haye exikaya
3: a murangeli wa saúde materno infantil ka mintirho ta udaho a inyambani a ve a tlhamusela a tindlela ta ku a mamani wa ku karhi a nga ti landza kasi a ku tlhava a jekiseni leyi
8: amama ni lwai pra kuma depu leyo tenki ata kusangula lano hospitali. Lano hospitali hina hita mushplikara ku ata mahisa kuini pra kota kutikava akaya. I hinga se munyika pra ya tikava akaya. Isangula hiku himu gonzi sa kwati hiku amahisa kuini. Inda umama ni lwai loku himu gonzi sile hiku munyika siku legiani. Tenki asangula hiku tikava kwa lomu yani ka gabineti ya hina. Loko akotili kutikava, ndao mamani lwe himunyika kambi tijesan timbiri. Por exemplo, loko kava nyamungi, kunga weti ya julho, mamani lwe hitamunyika tijesan timbiri. Yako aijesan imwe ata tikava 3 meses depois, ndao ata tsama julho, agosto, setembro, outubro, atikava kaya, depois atsama kambi, ako novembro, dezembro, janeiro, atikava kaya, fevereiro, março, abril, hiko anafanela kuhuya lani hospitali, hita munyika ati ngwani pra ayasi mama kutikava. Nziula kambi ku aplaniamentu leini binzu ya hombi nguvu, porque ya popara mali ya shapa, mamani angati rwali di 3 meses ata lani hospitali. Otsamaka haya atira jwayena, alava nyana nkama ayati.
3: Magezu ya murangeli wa Saudi materni fantili, kamintiro daudahu aditudia inyambani na ula ula hiplani ya mendo familiar ya ijensaun. Kachika dilich, zidaramba inakulori Geraldo Mulima akusukula distrito ile kanya solo ni mahungu maula ula ako hikukala abulahu kwa kucheva atingalawa.
9: Bahanyi bapayila ya kanya solo bakala hikwala haka abulahu kwa kucheva kona atingalawa ni magizi ya kuuningela amiganga. Kachika lecho, chivikilu hiba basati lomuka payila ya kanya solo laka kangano unga kongwela aba basati ni majaha hingwa mangulu Francisco Pagula. Aba basati ba ulili kongwa mangulu wachifunza kulu nyambane nito kuchota abulahu kwa kucheva kona atingalawa ni magizi ya kuuningela amiganga lomu hihanya kukona nito zivangako atinguzi. Hila haka bulahu ababa sate, hivyo na wanga wale hema gizi ya hombe, nisa kuhipu ya kiwa kali chia nishibia, utakumeka na kuchukwa tisiwa amitiru ya batele jingwe, nivayeni baba zarutu.
10: Lomu distriti ya nyasoro, minandina nishikalo, ateja nyamuta gilumaga unaru nzula ula. La haya abachika kuko na la haya wama barku la haya, akontibaisa. Kota la haya ichuwa kumumahanya na naipu sizili yaku. Muku wana kuna haya wangu wata ambele hiku ufa. Aku jichikela baruku munatima kuteli baka saku. Uya kwa leyo. Uya kwa leyo baru kwenu. Masi la haya luku waku mahewanya na poti yako avanyi mawani. Wapakela waya pazaruti. Azu ichuwa. Wanyi mawani wachitati njanjitati luku wawe hiku wejini. Azu ichuwa na. Makunu njahi karatela hakusa. Zipa la hapa la haya kakusa seka la haya. Kuringana ukusa tikisiwa. Lomuka nyasolo. Aguzenu wa hina kani wa zuona kana uzuoni. Maje hako mbela kula haya. Kunga sasikisiwa kuchiluwa ponti ya kubahuwa nima wapakela mabarku waya tazaruti. Awa nuwa nima wachitela tinjanji tajina hakuruleni. Hakusa kanyeneza. Akeli kinga kwa haya wawela. Hilo kwa ufamba hichumwa fachawe na kama. So ufamba himinendi. Pala kapitania la haya. Huku chuhuka kwa saku tamisekangi. Hifamba lumaruwe nilo. Muni ya mabasa. Majezi yako na kasimati haba kuhihi. Kuki biwa basi mkoli. Basa ukutoku chiyo. Aka hafambe ki lumaruwe nilo. Kwa majezi yako na lumaruwe nilo. Ama weni. Kaniku wani ina hizitili mwananga. Munga hisizani. Hashani seka.
9: Mwamangulu wa chifunza kulu nyambane Francisco Manuel Pagula ati hitikile zikalo za mwina wavasati.
11: Obrigado minhas mães, anotamos as questões todas das nossas mães e até a próxima. Kani mama.
9: Chitsungu cha paela kanya solo chikala hibulahu kakuchava kuna tingalava nima gizi ya kuuningela miganga. Aka chitisha uhashi kanya solo Geraldo Mulima katirwa Irmini Nyonombe.
3: Zibungili inakulori hikuwe uhinahele mahungu ya mishu ya nyamukha. Mwingi setu wa kuranzeka. Hichikela magamu wa longo loko huuka inyambani. Siku ganya mungla alongo loko lu. Hiu wana unga taliwa ukela ugunziwa. Hamina Antonio Tayimo. Nanzi kushuvela mwingi setu ligi ginene. Kayungwane mitiru lanzela ako. Laha Radio Mosambiki chitichicha inyambani. Gichile.
1: Longoloco.
2: Chuuka Inyambani.
1: Binzu ya Instituto ya Comunicação Social. Ikutirisana ni Radio Mosambiki, emissora provincial ya Inyambani.

0: na ku 22 ka julio isiku ka xidoropana cha Nikwadala ku hanya ku hundza 180 mil wa vanhu hi ku landza tihlayo ta censo 2017. A distrito ya Nikwadala yi ni maposto administrativo mambiri, makival ni Nikwadala ni 15 ma localidade. A mfumo wa distrito kumbisiwa hi mitirho leyi, mitirho ya ta urimi ni utsevi, mitirho ya ta gonzo, mitirho ya ta uaki, udahi, wasati ni n'wanana. Kasi ku kahlulisa ni ku yisa mahlweni mitirho leyi ku karhi ku mahiwa mitlhangano ni tohle tihobyana leti. Bya swi kota ku chikeliwa a Nikwadala hi ku tirhisa xitarato hambi ku tirhisa a linya feria xitimela. A xifeni ka votlhe vahanyi va Nikwadala. Nakona hi 22 ka julho leswo hi lembe ka 1944 a tiko ga Polônia dua huluka mandlini ka mukolonyi. A tiko ga Polônia na dikumeka ku a Europa Orientale gini ku hundza a 300 km quadrados. Leswi swi hanyiweke ku sanguleni ka 1929 swi kombile leswaku a wu khinyavezi ku wa hi xikarato xa hombi ngopfu ka mahanyelo manene ya xitshungu. A vanatiko wa Polônia va vi va lwa kasi ku boba a masocho ya Adolf Hitler kala hi 22 ka julio va hlulile. Bas, muing seto kama timu yenya muntla 22 ka julho hite isiku ka xidoropana cha Nikwadala, provincia ya Zambésia. Nakona hinaku hisiku geigi leswo hi lembe ka 1944 a tiko ga Polônia dua huluka mandlini ka mukolonyi. Matimu ma nga longiselwa matlhela ma hlawutelwa ha mina Américo Mukumba, Luis Batista e Basopila Mchini.
1: Zile amatimu ya siku.

0: ku hanya ku kona kumoya ku ni xitshungu xa wona nganga wu leyana. Renato ba tamaneka ku a dintangeli wa ku onelela makhalo amu wu himaneka ku hichahanya kona nkombaka provhinsi ya Nyambani a tlhamusedi ta ku siharisiwa ngusona swihumelelako nguku evaka maprovhinsi ya Manika ni Sofala. Bata a tlhamusela twatokhene ku na ni nthumu u ta ku na wuximahwa ndani ku vitiswa xitshungu ngu tinzila to kari ta ku boba swona sihari silena.
1: Masiku lawa hi mahundzaku masiku lawa hi kumala ku ni swikarato swa ku lwisana ka xitshungu xa hina ni swiharhi swa khwati ngopfungopfu a tindlopfu leti hi nawu wa tona hi swi tivaka leswaku a ti rivali tindlela ta tona. Makhambi yo tala hi hina vanhu hi ya ku hanyima lomu ti nga si na ti hundza hi kona masiku ya kala kani leswi hi wa nga hi na yo mhaka leyo maji ka masiku lawa ya ugamu hi wona a tindlopfu na tikari ti xanisa le ka maluvani hambi ka pandi leti ti taku hi matlhelo ya ku hambanahambana kani leswi ti ta hohlota a bindzu ka xitshungu xa hina hi vulavula hi swihlangala bya swi kota ku ve ni swi dilisa hambi tiyindlu swa swi kota ku tixixa ti vuyela hansi hi ndlela leyo ku na ni ku xukuvala ka hombe ngopfu kani leswi kota mfumo hi patsana kota provhinsi ya kota apayila ka le guvhuru hi mareve ya ku hambanahambana xikan'we ni park national ya le ka Zinave kasi ku landzisela a swiharhi leswi laha na hi alakanya leswaku swi fela ku ve ni swi hlongoliwa swi hambana ni vanhu hi ndlela leyo hi kona lomu akhwatini na hi karhi hi swi landzelela ka xikhati lexi hi na ni magezi laya ku ka ha rhulile kani leswi a tirho wa hasi mama hi ndzhaku hi ta ve hi yavela a mahungu ya ku swi tshamisile ku yini.
0: Renato Bata ntangeli wa xipandi xa ku onelela makhalo amuwa hi hanya ku kona ni xikaradu ciwa xa sihari sa xitinga singa dumela miti hambi ni titembwe ta vahanyi va district ya guvhuru ngutsimbilani ka kupela ka diviki dione ngimaneka dichi guma hina amba ku nkuwa haya makhlamusela ku twato khona avalena vavhunekako ngutimali tiwa ta ku seketela makungu yo hambanahambana va tlhamusela twato khona timali tiwa ta cica wutomi wawe ngukona hawa ka kuve makungu mpela macitsimbila nguha wa tivekaku ngukona va tlhamusela twato khona mali yiwa va tako va xi amukela ya vhunetela ku ve makungu yawe macitsimbila ngu tindzila tiwa ta tinene. Madoro wa distritu ya Funyaloro Valdemiro da Georgina a tlhamusela twato khene ka ntengo wa 69 wa makungu manga seketelwa ka didembi adiwadi ngamane ka dichipinda nguona impela matako matachicha wutomi wa vahanyi vayona distritu yelena. Hinakuka ngufunyaloro hi xikongoma aniwa ka distritu ya Zavala kuyiswa ko masoni mithumo ya ku chambalata kwabanisela magezi nkwemaka miganga ya ku hambanahambana makungu ka didambidiwe kunado makhamusela ngukuve ku china kota ku tlhavenyetela magezi ka ntengu wa hafunyana ni dizana da tingamu kala kuwa kusikotilwe ku kucisa masoni mithumuyiwa hafu hi ka nkhanu wa magumi ya mimiti nguku ema ka mabaru ya kufana ni nyangavi dombi hambi kambi ni nyamanjakali. Abilio Paulo akuntangili wa chidropana cha Kisii kwaniwa ka distritu ya Zavala a tlhamusela titokhene ngukona hawa ka kuyisa masoni ku chambalata kuwe ka magezi amuwa ka mabaru ya chona chidropana chilena ka humelela makungu yo hambanahambana ya mamanekako machifunetela kwanzisa ka chidropana hambini ku chicha wutomi wa chitshungu mudembe dikhelo. Abilio Paulo ave achiveka ni ku kholwa

0: Paul Masango ni mahungu ndahumula kukwari nguko kukelo dubele ni misho humaka chua jikatu ndahumula kukwari. Disuire nani za seto ora jine 10 minutu.
1: Ngani alisarish kwamba ni vele kwa nyankolole ni ya rimi. Ni mwanana wa rikardize kwamba ni Teresa Vashu ya ngombe. Ani sonyo yangu sempre foi de ser jornalista. Foi sonyo de infancia maji kaninga yukota yu konkretizara definitivamente. Aliash ni yukoti de porque ni kongu ni nga yuchoma ni wazara na mahunga. Dambu kongu ni dunda kuturadu ni karanayu nchotela na yu vindikwazo vindikwazo.

원래 비라마나 쳐. 야, 좋아. Zansuka shi bomba mina kan shiga drive ne Dylan zan konzuwa wena na fika saka manyi sun kwashi kula wa humla ko wona kunun banga zini tida mai ku shurke buwani ta wata zira utanga a wote ran sati wa me shi di mun non so mana ra homa ne ku tala ha pale ka be ku be ni ushapi a wona ko mbe ndila mun ta matsamba ati manga so eta so wona ke baba hambi ngwehle loko yi nga humi mati yo fuhiwa ku ta huma mati ku ta phuza xitshungu swa ni vava nsati wa mina swa swa ni vava nkolweni swa ni fehla murhandziwa swa ni fehla mininyawa nkarheli murhandziwa i ni ta vuya ni ta ku kuma ta swa ku nwe wena a limale ku sakanzile machimba ya mpfumu na mahisa

Mwenxeti wa ku rhandzeka hi le dudlu ka mintirho ya xitiko xa Dzonga leyi taka fambaka na yona ku ya fika nsimbi ya Manoit ku nga ri khale ta va hi ku tisela tinhlokomhaka ta nongonoko wa mahungu ya xitiko xa Dzonga ka vusiku bya namuntlha kasi ke hi nkarhi wa 21:30 ta va nkarhi lowu hi nga ta ku chombutela mahungu ya xitiko xa Dzonga. Hi nkarhi wa 22:00 hi ta famba ni vunanga 22:10 a ta va nongonoko segurança rodoviaria 22:30 hi ta ta ni nongonoko reportage kasi hi nkarhi wa 23:00 hi ta kuma mahungu ya xitiko xa Dzonga 23:30 hi ta tlhavunyeta michini ka antena national nkarhi lowu kunene hi nga ta kotaka ku va hi ku tisela nlongoloko ultimo journal i ta va mahungu kasi nlongoloko wa mahungu ya ku gamesa lawa hi nga ta ku fikela hi nga ta ku fikisela wona na hi nkarhi wa Manoit hi ta gemeta musi ka mintirho ya vuhaxi yi lumba ka xitiko xa Dzonga hambi ni ri siku la namuntlha hi xiyimo xa emisoro provinciali ya Kagaza. Hi kozele hi ntsako ngopfu swinene hi ku navelela mathomo na makateko hi ku navelela vusiku byinene nakona vuyingiseti byinene ka mintirho ya Radio Mosambiki emisoro provinciali ya Gaza mintirho leyi nkarhi loyi kumekaka mavokweni ya Belarmina Nyantumbo kasi Laurinda Ndimandi ya le ku voneleleni ka michini ximbirana lexi xona xitameleke mintirho ya vuhaxi leyi kunene nkarhi lowu yi sungunaka na yi kongoma xitiku xa Dzonga hi vulavula hi swifundzha Nzankulu, Maputo, Gaza na Inyambani. Mwingiseti wa ku rhandzeka kasi ke hello.

0: Ungari hitisa leswi hi tshembiseke swona anga kuva hi ku fikisela a tinhlokomhaka ta nongoloko wa mahungu ya xitiko xa Dzonga.
1: Mwintseto ku rhandzeka xifundzankulu Gaza Maputo na Inyambani ya Milosa le xifundzeni xa Guvuru a xifundzankulu xa Inyambani ku karhi ku yisiwa ni mahlweni ntirho wa ku va ku cacciwa a tindlopfu leti mavhiki ma hundzeke ti dilizeke a ntlhanu wa tiyindlu hambi ku va ti dya a mibyalo ya ku hambanahambana ka ntsengo wa 30 ya magitari le idla juzina mintirho ya ku pfuxeta ndhawu leyi hoxetiweke swinene hikwalaho ka tindhambi ti vonekeke ka lembe leri i karhi i tsakisa ngopfu swinene na na xifundzankulu Gaza ku ta sungula ku nga le khale a ntirho wa ku va ku tlhaiwa anyezani ka ntsengo wa 3,000 ya tihomu ku va ti fikeleriwa eka mavabyi ya karbunkulu ematiku ni sintomatiku leti ti na tinhlokomhaka ta ntshimantshima eka mahungu lama kuluweke hi vareporteri va ku hambanahambana va swixi swa Dzonga tiko Gaza Maputo na Inyambani ku nga le khale hi ta vuya ku va hi ta ngelata lawa ni man'wana mahungu hi nga na wona lipelile.
0: Kunene Alfred Muyanga hi khensile loko hi tshembisa leswaku ku nga ri khale u ta vuya u ta hi chumbutela mahungu ya tinhlokomhaka leti u tivulekela hambe ni man'wani.

ele ka 21 horas na 19 minutos muingiseti wa kurandzeka hivuye le tikwenda Africa dzonga lo mwinga kuma Benjamin Dube na Sholan Madlozi loko vako uvumile alve kulosela ka hina loko irandzeke kuva hi ku fikisela ka vusiku lebyi dza namuntla na hele ka mintiro ya vuhashi ya dzonga ka tiko ekari ya ngalasela vunanga nkarhi lo mwingiseti wa kurandzeka endla nkarhi wa ku va hi ta kumela 21 horas na 10 minutos kasi hi vula na 30 minutos laha hi nga ta ku vuyisela ka nongonoko wa mahungu ya dzonga ka tiku nyamutlhele ka vusiku bya wa vunharhu 22 ka julu ka 2026 hi ku navelela vusiku byinene hi ku navelela ku yisa kunene na ku tshemba leswaku nkarhini lowu karhi wu vindlavindlaka hi ku lava ku lalela un'wani se a lalelile ku ni lava xihantla ngopfu swinene ku fana na hina haleno ku ni lava ha tshikaka nkarhi wu tshovanyana kambe ke hi ta kwini muyingiseti wa ku rhandzeka lexi navelaka xona hikuva vusiku lebyi byi nga ku fambela khwatsi hikuva u nga londzovotana lo vusiku lebyi eka ka vuhlanganyisi laha xitiko xa dzonga maputugazana hi nyambani na le ku pangalata u londzovota ku endla makungu ya risiku ra namuntlha a rhanga ku endla nhlelo hi vula makungu ya risiku la mundzuku kambe hi rhanga ku endla nhlelo wa leswi nga ve mafambela ya risiku ra namuntlha londzovota ku va hakunene u tshamisa ni ndyangu wa wena kasi ke u bula mayelana leswi nga ve lisiku ra namuntlha xuvela ku tiva ka vatsongwani xuvela ku tiva ka mulumuzana xuvela ku tiva ka nkosikazi xuvela ku tiva ka hinkwavo lava u hanyaka na vona endyangwini wa wena swo kasi a ri siku leli la namuntlha li fambe njhani loko swi ri kona leswi fambeke khwatsi a swi tamisisi swi ta fambisa sweswo ni mundzuku loko na leswi phazamekeke u ta swi kota ku vo swi cinca kasi mundzuku swi ta ta famba khwatsi i 21 horas na 21 minutos.

A ver, Elvira Viegas, Lokwako Vatshele. A hi pangalateke muyingiseti wa ku rhandzeka nkarhi lowu hi nga na 21 hora xi tlhetekela 30 minuto xi nkarhi wa ku va hi ku tisela nongoloko wa mahungu ya xitiko xa Dzonga. Hi ya mahlweni hikuva hi ku navelela vuyingiseti byinene ka vuhaxi lebyi hi ku fikiselaka na nkarhi lowu hi ku tisela mahungu. Mahungu lawa ma lulamisiweke hi muhaxi kulori Alfredo Muyanga.

0: mwingisi atokorantse ka xifundza nkuluganza maputu na inyambani ya milosa ni ku muhoyezela ka nokonoko wa ta upaluxi ya mahungu aka xitiki xa dzonga mahungu lawa hetaka na wona ma swingeta leswaku le xifundzeni xa guvhuru a xifundzankulu xa inyambani ku karhi ku yisiwa ni mahlweni ntirho wa ku va ku cacciwa a tindlopfu leti mavhiki ma hundzeke ti dilizeke a ntlhanu wa tiyindlu hambi ku va ti dya a mibyalo ya ku hambanahambana ka ntsengo wa 13 ya magitari le idla juzina mintirho ya ku pfuxeta ndhawu leyi hoxetiweke swinene hikwalaho ka tindhambi ti vonekeke ka lembe leli i karhi i tsakisa ngopfu swinene na na xifundzankulu gaza ku ta sungula ku nga le khale a ntirho wa ku va ku tlhawa anyezani ka ntsengo wa 3,000 ya tihomu ku va ti vhikeliwa eka mavabyi ya karbunkulu ematiku ni sintomatiku leti ti na tinhlokomhaka ta ntshimantshima eka mahungu lama kuluweke hi vareporteri va ku hambanahambana va swixi swa dzonga tiko gaza maputu na inyambani malulamisiwa makhela ma ta kombisiwa hi Alfred Muyanga eka vukhandlisi la michini wu kumekaka na kulori wa ntirho Amara Buduya ximirani lexi muxuvela vuyingiseti lebyinene ku nga le khale hi ta vuya ku va hi ta nkelata lawa ni man'wana mahungu hi nga na wona lipelile inakana kulori mingi seti loko li karhi hi sungula a ta ku va hi chokomisela a mahungu lawa hi ma lulamiseke ku va hi ta ma kombisa ka lesi siku ra namuntlha hi kuma lama swingataka leswaku le guvhuru a ntirho wa ku va ku cacciwa a tindlopfu leti masiku ma hundzeke ti hohloteke a ntlhanu wa miminti ni ku va ti dya a mibyalo ya ku hambanahambana ka mpfhuka wa 13 ya magitari hi lowu nga karhi u ya mahlweni a ri Mindo Masingi
1: ka ntirho lowu wa ku hlongolisa tindlopfu ku karhi ku humelela a vafixikali vavonileli va le Parc National du Sinaf swin'we ni maphoyisa ya ku vhikela a titshomba ta tiko leswo ka malocaldad ya Pant ni Nova Mamboni a hungu givikinyikiwa ka mutirhi wa Radio Mozambique ha Renato Bata na ku hi murhangeli wa mutirhi ya ta ku wonela le matshamo lomu hi hanyaku kona hina vanhu loyi a teku nga lowu a tindlopfu leti ti onekaku a district ya

0: Guvuru tiita hika ma province ya Manica zvimune sofala kana lezvi ukona tiro ufana kunga umahiwa latikatika chitsungu wakugonzisa chitsungu chitiva akuhlongola ati ndlovu hekutirisa autiviga chintu aizoni magezu yakwe
1: masiku lawa emahundzako masiku lawa hikumala kuni zvikarato zva kulwisana ka chitsungu cha hina ni zvihari zva khwata ngovungovu ati ndlovu leti hina wa tona hi zvi tivaka leswaku tona hi a ti rivali tindlela ta tona makhambi yo tala hi hina vanhu hi ya ku hanyima lomu ti nga si na tihundza hi kona masiku ya kala kani leswi hi wa nga hi na yo mhaka leyo maji ka masiku lawa ya ugamu hi wona a tindlovu na tikari ti xanisa le ka maluvani hambi ka pande leti ti taku hi matlhelo ya ku hambanahambana kani leswi ti ta ti ta hohlota a bindzu ga chitsungu cha hina hi vulavula hi swi hlangala va swi kota ku veni bya swi kota ku veni swi diliza hambi tiyindlu bya swi kota ku tixixa ti vuya la hansi hi ndlela leyo ku na ni ku xukuvala ka hombe ngopfu kani leswi kota mfumo hi patsana kota provincia kota apayila ka le Guvuru hi marheve ya ku hambanahambana xikan'we ni park national ya le ka Zinave kasi ku landzisela a swiharhi leswi laha na hi alakanya leswaku swi fela ku ve ni swi hlongoliwa swi hambana ni vanhu hi ndlela leyo hi kona lomu a khwatini na hi karhi hi swi landzelela ka tikhati leti hi na ni magizi laha ya ku ka ha rhulile kani leswi a tirhiwa ha simama hi ndzhaku hi ta ve hi ya vela a mahungu ya ku swi tshamisile ku yini
0: ku vulavula ka Renato Bata na ku hi murhangeli wa mitirho ya tamandhawu lomu hi tshamaka kona na ku hi ambiente yena Renato Bata ivi a lakanyisa kambe leswaku kwalomu ka vhiki leyi gigi hundzileko ku vi ku oneka tindlovu ti nga ta kumana ni timvuwu a ka Phaphatani kwale ka Maboti
2: xifundzankulu xa ka Maputsu mahungu lawa hi ma yamukelaka na masukela Idla Josina a xifundzeni xa le ka Manyisa ma swi nga tela leswaku mintirho ya ku va ku pfuxetiwa a ndhawu liya xanisiweke swinene hikwalaho ka tindhambi ta lembe leli i karhi i komba ku tsaka nhlamuselo ya mahungu i taku na Domingo Zimakalani
3: mbangu lowu wa tiko hi lowu xanisiweke ngopfu hikwalaho ka tindhambi ti vonekeki hi janeri lweya kalutiki na ku toni ku voneki ku luza vutomi ka vanhu ku honeteliwa swilo swa ku hambanahambana hi mpfhuka wa hweti a postwa administrative bya Idla Josina Machel hi lebyi kumekeki na byi pfaleliwile hi mati lani a swi kalaka swi nga kotiki akuva a vahanyi va huma va kongoma ntsindza wa xifundza kumbe ka mimbangu mimbeni ya xifundzankulu Maputu kusuhi ni 2 milioni wa mindyangu hi leyi mi xanisiweke hikwalaho ka tindhambi a posto administrative bya Idla Josina Machel lani vanhu vanyingi va veke va humesiwa makaya hikwalaho ka tindhambi leto a muzengelo wa posto wa administrative bya Idla Josina Machel Alberto Mukauki a tlhamuxela leswaku hi ntshwaku ka tindhambi leti a vahangi tiko hi lava va sekelekiki akuva va ta bindzula swakudya
4: infact lembraru maduro que ficou como trauma para algumas pessoas, mas estamos a superar, já estamos calmos. Toda a ilha esteve aqui nas lojas, desespero total, não tínhamos saída, mas houve uma resposta e os parceiros também deram sua mão, principalmente em insumos agrícolas. Neste momento temos campos que dão alguma vontade da população voltar a trabalhar, porque temos zonas muito verdes, com muita produção. E já começamos até a ter maçaroca desta época, o que significa as pessoas, logo que a água começou a baixar, algumas pessoas entraram no terreno e começaram a trabalhar.
3: na ku ncaka leswo vurhangeli bya mfumo wa xifundzha xa le Kamanyisa na vaseketeli hi lebyi nga kazi byi landza mintirho ya ku va ku yakisiwa swilo leswi honeteliweke hikwalaho ka tindhambi hikwalaho ka swoswo hi vuzazu lweyi ku sungula mintirho ya ku va ku yakisiwa aduna lebyi byi sivaka a mati ya nambu wa nkomati ku fambeni ka switarato.

0: leswi swi kongomaka amugangeni wa Idlozi Zina Marshall.
1: Já foi mobilizado em Berteiro, hoje mesmo teremos algumas máquinas a chegarem aqui. O financiador desta obra é o Banco Mundial, são obras em todo o distrito. Vai acontecer aqui na ilha, depois daqui da ilha vai-se a 3 de fevereiro, até vai-se chegar a Munguim.
0: E Marjito Amuzangeli, o posto administrativo da Ilha José Namachial, Alberto Mukauki. Loko a canela colocamente, o Zé Cuva, Cuiakisi, o Ambangulu, o Atiku, Tchaku, Catindambele, de Chanisigengo, Poingiti, Mukatiku.
2: La na xifundza nkulugaza mahungu hi mahamukelaka ma swingeta leswaku ka masiku lamataka ku ta sungula a ntirho wa ku va ku tlhawa nyezane eka ntsengo wa 3,000 ya tihomu ku va ti fikeliwa eka mavabyi ya karbunku ematiku ni sintomatiku eka nkarhi lowu ku karhi ku landziwa a ntirho wa ku va ku kongomisiwa a tinyezane eka miganga ya ku hambanahambana lomu ku nga ta ve ku tlhawa kona a nyezane hi ntshimatshima ku tiva leswaku a xifundza lexiya xa ximbuti so e xingwaka lexi xi nga karhi xi ni tihomu tinyingi ti fuyiwaka eka muganga lowuyana murhangeli wa xifundza xa le ximbuti loko a le karhi ya vulavulaka kula ra Mozambique a swingeta leswaku na ku nga se sungula a ntirho lowu ku karhi ku hluteliwa a vafuyi leswaku va va kumeka hi ntalo ka mintirho leyi ndzeni ka ku va va ta fikela a swifuyi swa vona eka mavabyi ya tinxakaxaka Kasilda Banzi a karhi ya swingeta leswaku hambileswi mfumo u nga karhi u fambi sa antirho lowu vona tani vafuyi va fanele ku va va lavetela a marhengu ya ku va va nyika a tinyezane eka swifuyi swa vona swa ku va swi vhikeliwa eka mavabyi ya tixakaxaka Kasilda Mbanzi wa hlamusela
3: hina khata ku hi tholetela mavacina tihomu ka ku na vhikelela malati wa maxanisaku tihomu nkambe kombelani wo vafuyi tokhene va nga yamelele nkoma nkukonkwa hi nga ni timale hi kombela to pelment va xavise xifuyi xiximwecho va xame rende para to tihomu ta wu ti na hanya kwati va swi yemele ku ate vuhosi ni bwaka nko va cemela to hina ya karhateka ti hi kombelaka tona ku tshethu hina paneni bimo hina u khata ku hi thola tipondo ka tihomu hi kombela vothe va ta nguka maoneni muu hina va hina u veka va tholaka kona tihomu tawu to va ta ka thola tihomu to tshelele hi lava ku to tshelele ti thola ku nga sali ni homu ni yini wena
2: hi marito ya murhangeli wa xifundza xa le ximbutsu Kasilda Banzi loko a le karhi ya vulavula hikwala ka ntirho wu nga ta sungulaka ku nga le khale ntirho lowu yelanaka ni ku va ku tlhawa nyezane eka ma 3,000 ya tihomu a ku va ti vhikeliwa eka mavabyi ya karbunkulu ematiku ni sintomatiku hi karhi hi phokophela ni ta wu paluxila mahungu Gaza Maputsu na Inyambani lawa ma landzaku mahungu ma karhi ma swingeta leswaku le ka Maputsu xiyenge lexi hlayisaka a misava xi karhi xi teka a ntirho wa ku va ku cuvukiwa nambi hi ku va ku tsaleteliwa a tindhawu leti kalaka ti nga lundzuvutiwi hi laha swi laveka ka kona David Ntimani
4: marito lawa ma humelelisiwile wa vumbirhi lweyi a doropeni ri ka Matsolo ntsindza xifundzankulu Maputsu hi murhangeli wa mintirho ya ta vuvoneleli ra misava ni mahlayisela makwati hi ximi xa xifundzankulu Maputsu Mariam Josem ku khanguleni ka nhlengeletano yo rhanga ya konseli coordinador ya xiyenge xa nyelaka nhluvuko wa miganga ni matirhiselo manene ya pfindla ra Nova.
5: Neste momento dos trabalhos que estamos a fazer, fizemos concretamente em 224 parcelas. Nessas parcelas trabalhamos numa área de 21 mil hectares. Desses 21 mil hectares, cerca de 8.600 hectares estão em ponto de ociosidade. Aproximadamente o resto está em ociosidade parcial. Estamos a trabalhar, estamos neste momento em curso. Este é um trabalho permanente nosso. Diariamente, semanalmente, estamos a fazer este levantamento. Após o levantamento, nós vamos coordenar com os ocupantes dessas áreas. Não vamos fazer nenhum trabalho de

0: possibilidade, vamos coordenar, vamos entrar em conversação para percebermos o que, é que está a acontecer, porque essas áreas que disse Duarte e têm plano de exploração.
1: Encarnou com a Ana Maria José, a Ingeti Gula de Saco, e Ximus Fonzan Kulmapuzo, Contindauti Ningi Tikalakatinga Lonzovutiwem. Na kunga de Vama Binzu Talam, Lava Vati Lava Katindaulitiana Kuavati Teresa, itinlatinem, Shilesom, Ntiruwalu Kulu Ximus Fonzan Kulmapuzo, Vafanuko Lanza, Kumitu Nokvatindauliti, Tilonzovutiwa, Tivatilengela, Kakufgisa Ash Fonzan Kululishim.
2: Loko hikela ashfunzankulu sha inyambani maungu ema kumaka masungatela sha ku kankarulo inga kaona kukare kutlakuka atimaka ta ugwinyatu maungu lawo mataka mpfukeni la kurwantiru ora siromau
3: akufamene ka khlanu wa dhweti ni yinwe ta kusangula ka lembelegi hekona kungava ku reportiwa a muno makume ni dinaru timaka ta kuyela no ugwinyatu kunza ta kumi ni muni tingava ti reportiwa a lembegi hundzileko a murangeli wa ravika ku yelana ni ta hunyiki ka mahungu aka muti wa ku lwisa ni ugwinyatu lomu ka provhinsi ya Nyambani Serge Peni yena a nga wa leswaku ku kumekile na ku ri ku andlalatiwa tinumber phone leti a vanhu va nga swi kota ku va va fona va ripota timhaka ta ugwinyatu ti vonekaku ka swikanikiso swa mfumo a ku tshika tinumber phone leti ku kumekile na ku ri ku vekiwa swikhalibotana kwa mandhawu yo karhi lomu doropeni ka ya Nyambani lomu a vanhu va nga swi kota ku va tsala a mapapilo ya ku hula ta timhaka ta ugwinyatu va guma va ya swi hojometa seyo Peni hi yena loyi a nga va ya hlamusela kambe leswaku ku na ni ntirho wo mahiwakulu migangeni wa hohoteli kasi ku va a vanhu va kumekana va karhi va hula ta timhaka ta ku yelana ni ugwinyatu ku khomisela ka Serge Peni a ugwinyatu byi kumekana ka ri tlhelisela ndzhaku a nhluvuko hi kuma haloko lava va tinghenisalaku ka vubihileki nga va huletiwa
4: lava ku kombela leswaku a yini mahlweni ina kani leswi swi kona swin'wanyana hi fanelaka ku swi vula loko hi vulavula hi timhaka leti ti kumekaka ku vula ntsena leswaku epalahayani kumaheka leswiyani hi fanela ku vula ku i siku muni swi nga ku humelela a nkama muni hambiloko u nga mutivi u nga gitivi vito ka munhu wa kopelo menji laha xibitali kumbe laha lweni va swi twa ku lwa nga ka ha tila hi mani endawu hi ta sungula hikwalaho
3: Serge Peni wa ka muti wa ku lwisa ni ugwinyatu lomu ka provhinsi ya Inyambani.
2: A doropeni la ka Ncencayi a murhangeli wa doropa leli Usman Adam a swi nga ta leswaku swa lisima leswaku a doropa leli li ni xisirhelelo leswaku va li nga ha xanisiwi hi maxaniselo lawa li xanisiweke ha wona ka lembe leli hikola ka tindhambi Carlos Matshinye.
5: Usman Adam a vule leswaku ka nkarhi lowu a ka ha laveki ku va ku vulavuliwa hi ku rhurhisa a vanhu edoropeni hikusa a doropa leliya li na ku tlula antharu madzani lin'we ya switirho swo ta hukosi ku tlula 5,000 wa vatshami ku patsa ni ku va ku nga na ndhawu a ku va ku rhurhisiwa vanhu lawa va kongomikisiwa ku ka ndhawu leyo. Adam a vule marito lawa wa sithatu lweyi loko a vulavulaka nongonoko wa radio Mosambiki u chiwaka Cafe Damanya lowu u dokadokeke hi vupfuxeti la xihantla la diki la ku fikela a doropa la ka Ncencayi ku va li nga taleliwi hi mati ya tindhambi.
6: Seria un dique partiria da zona do hospital provincial, passaria pelo dique insistente ao longo do rio, que seria na zona da estrada que vai a Schlaulen, depois do mercado Roma, e iríamos elevar o dique insistente e reforçar, que circunda o rio até a zona do Ponela. Então, do Ponela iria nascer o dique, iria fechar aquela zona até a zona de Nhamissa. Então, temos ali o Angolozan, iríamos meter com portas ali naquele rio, tanto a montante e a jusante. Então, esse seria um dia de paz de suportar a cheia.
5: Tendo por cá, Murangeli, o Adropa, Lacanchanchai. O Lamisi, Ladik, Lele, Ngakarili, Njiwa, a Adropa, Lacanchanchai. Lita, Njiwa, e Shipi, Mushanta, Notweti, ni Tinar, Kampfuka, wa Antlanoma, Kilometro, ni manana nakona loko ntirho lowu se wu helile

0: ta sungula un'wana a nga wa ku pfuxeta a doroba hinkwalo.
1: Mikari mitoto paluswe la mahungu aka swifundza nkulu Gaza, Maputo na Inyambane. Vatsali va mahungu va rambiwa leswaku va landza aminawu ya ta ku tsala mahungu hi laha swi lavekaka ha kona. I mahungu lawa mataka mpfhukeni na kulori wa ntirho Alberto Paulo.
2: Iminawu yinharhu yi kumekaka ndzeni ka ntlawa lowu wa ha ku pasisiwaka hi huvo yikulu ya ku boha minawu lomu a tikweni. I nawu lowu i minawu leyi gameke hikuva yi pfumeleliwa yi va yi sayiniwa hi murhangeli wa tiko Daniel Francisco Chap. Namuntlha leswi endlekeke i ku sungula ka mpfalo wa ku kongoma a ku va ku paluxiwa minawu leyi. Minawu yi ntima yi byala ku cinca aka matirhelo ya mintirho ya vupaluxi bya mahungu lomu atikweni. Swin'we ka leswi swi humelelisiwaka i ku va swoswi ku ni ku sindziseka ka ku swiwubyana swa vupaluxi bya mahungu hi radio na mini thelevhizini swi fanele ku va swi ni a mahungu makulu kumbe minongoloko yinyingi leyi haxiwaka yi ri ya ku lumba a tiko ra Mozambique hi bindzuliwa lomu atikweni ra Mozambique xipimo xa 0.10%. Mhaka yin'wanyana yi vuyaka i ku va ku na a pepa leri nga ta tiyisaka a ku va munhu wo karhi mutirho wo karhi a ri mutsali wa mahungu a ku va ku kumeka pepa lero nga karhi tirha professional ku na mfambo lowu nga ta vaka kona ku ta va ni nxaxameto wa ku tiyisa swa ku ma tshamela muni ma vilelekaka aka mutsali wa mahungu. Na mina sweswi is a years mutimba i wa Syndicate National de Journalistes hi xiximu xa tiko hi nsima ku sukela namuntlha i ntsundzu leswi va tendliwa
3: sweswi hi vita ka khambi bya vubisi bya kuka loko hi fambile tikweni hinkwabyo hi vulavula ni vatsali va mahungu lava hi nga kumbela ku va hi nyika mavonelo lamayelana ni ku ve ku khandziyisiwa a minawu leyi. Swoswi minawu leyi tanihi lani swi tivaka ha kona yi pasisiwile hi huvo ya Assembly of the Republic yi va yi tlhela yi paluxiwa hi murhangerinkulu. Leswi hi endlaka swona sweswi i ku va hi tlhela ka vatsali va mahungu ni swiwubyana swin'wanyana swa mfumo ni swa ka swikee swa mfumo a ku va hi twisisa a minawu leswaku yi hi komba yini a ku va hi ta kota ku va yi landziwa hi nawu wa kona. Ku ni swinyingi leswi nga kona laka minawu leyi yi nga leswi faneleke ku swi landziwa hi vatsali va mahungu kambe leswi faneleke swi landziwa hi swiwubyana kutani hi vitani hi kombeliwa leswaku a va tsala mahungu tingi va tsala mahungu lawa ma tiyeke mahungu lawa i nga manene mahungu lawa i nga ntiyiso a ku va va kuma ntiyiso va fanele ku va va kuma a mpfuletelo kumbe va kuma a ku pfuleka ka swiwubyana swa mfumo swibya swo ka swi nga swa mfumo ku va swi hlaya mahungu lawa manene.
2: Hi ku vulavula hi yo ntiyiso yeleyo ku ni mhaka leyi chokiwaka hikwalaho ka ku hi nga ka nguva ya michini ya ximanguvana lawa ma inthanete ma Facebook ku ni ku paluxiwa ka swi voniwa ka ri mahungu kusukela hikwalaho ka ma Facebook lawa kambe vanhu va ku a va tsali wa mahungu va ri ku ni mavunwa ma humaka laha i ntirho munhu nga endliwaka leswaku ku vonisisiwa mhaka leyi a va tsali wa mahungu lava va tivekaka na vona va swi kota ku va va rhangela michini.
3: Leswi swi faneleka ku swi endleka ku va ku xopaxopiwa swinene leswaku hi mani mutsali wa mahungu swoswi munhu un'wanyana o teka a selulari a tsala a ku mutsali wa mahungu kutani a ka ntirho lowu wa ku tsala mahungu olo a swi kotaka u ni nghena a ku na lexi sefaka a ku na nsefo hi leswo ke sweswi hi ri ka nkama wa ku ve hi vulavula hi timhaka leswi xavetaka swaku i xitatutu xa journalist na leswaku i buku leswi fanelaka ku byi veka nxaxameto swaku hi mani nga journalist i kolwana ka ndzeni ka statuti lexi ku ni akodi ku da cartera professional i nga xipasana lexi teka hlaya leswaku impela wena mutswali wa mahungu loko u tshuka u tlula a minawu leyi yi nga kona laha swa koteka ku va xisusisiwa xipasana lexi ni vo avinyi va tikomponi leti ti nga paluxiwa mahungu ti sindziseka ku vini ti thola ntsena lava va kataka va va ni xipasana leswi
2: mamarito ya ximutimba wa Syndicate National de Journalistes va vulavula hi ntirho lowu namuntlha wu sunguleke ku paluxiwa ka minawu yintshwa ya ku kombisa mintirho ya vupaluxi bya mahungu lomu a tikweni
1: lana xifundzankulu Gaza secretary de Estado a karhi ya

0: Swingata leswaku swa lisima a ku va swikoneka lomi ndyangwini ku va ku fikeliwa a ta timhaka ta tihanyi lomi ndyangwini. Ntirho lowu u fanele ku va u landziwa hi wun'wani na wun'wani, nakona i ntirho lowu u fanelekaka ku va u landziwa hi xihatla. Jaime Neto a swingata leswaku murhangeli un'wana na un'wanyana, ngopfungopfu vatirheli va xiyenge swa ta mfumo, varhangeli va miganga va ta wu khongeli nambe hi xitshungu, hi ku tala ka swona swi fanele ku va xi kumeka hi ntalo luka mintirho leyi leswaku va ku ni ku cinca ka ta matshamele, ku va ku ta fikeliwa a tihanyi mindyangwini, ku banana ka nuna na nsati, hambi ku va ku xanisiwa vatsongwana, nakona ku fikeliwa a ku xanisa vavasati ta masangu ni tihanyi tin'wanyana leti ti humelelaka hikwalaho ka ku va vanhu va vulavuleliwa hambi ku va va tekeliwa swa vona. Jaime Neto a vulavulele mahungu lawa ku fambeni ka nhlengeletano ya ku va ku paluxiwa mayelano ni makungu lawa ma vitaniwaku emponde. Makungu lawa mayelanaka ni ku va ku londzovutiwa a nkarhi lowu ku hlohlotela ku va lava va nga ni timhaka ta vafane leti va ve va mangala eka miminti leyi i yimelaku tata ululami. Murhangeli wa xiyenge leswi swa ku kombisa mfumo a ntsindza hi ximi swa swifundzankulu Gasa a swi nga ta leswaku a ku va ku ni tixanisa lomu ndyangwini, leswi karhi swi tlherisela a ndzhaku a nhluvuko wa ndyangu na mbe hi nhluvuko o atico.
1: Apelamos aos administradores distritais e aos setores responsáveis para que assumam este programa como uma prioridade, assegurando uma coordenação efetiva, acompanhamento permanente e uma comunicação clara com as comunidades.
0: Marito ya Secretário de Estado e ximi swa swifundzankulu Gasa Jaime Neto loko a ri karhi a kombisa mayelana ni leswi fanelaka ku va swi landziwa lomu ndyangwini ku va ku fikeliwa a tihanyi ta ku hambanahambana. Na ku rhumi yingiseti hi karhi hi kongoma a makumu eka nongonoko wa hina lowu u yelanaka ni ta u paluxe la mahungu na hi le karhi hi kongoma a swifundzankulu Gasa Maputsu na Inyambani na hi kuma mahungu lawa mayelanaka ni ta mitlanga ku tiyisa miri na Nikolau Mukhavele.
2: Ku lulamisela ka mintlawa ya majuvani lomu ka Gaza hi leyi i tekiwaka hi ntshimantshima hi vatlangi lava va tilunghiselaka ku ve va ba majuvani ya mpfhuka ku fika ka munhu wa madzana ya makenekene. Tanihi marito ya luya lulamiselaka vatlangi lava Daniel Fordoma a vula leswaku vatlangi va ku tala nkarhi va nga nghena ka mphikizano leyi a va qavanga ku veni a majuvani hi ku tsutsuma ntsena, kambe hi ku famba ka minkama ni mintirho leyi va yi landzaka ndzeni ka ntlawa lowu a vatlangi lava tsumbulaka leswaku a xa risima hi ku ve va ba majuvani ntsena, kambe va tiva risima ni mamahele ya kona ku ve ni eli lava va humelelaka eka mitlangu leyi. Daniel Fordoma a ya mahlweni a hlamusela leswaku matshamele ya lomu va tsutsumaka kona hi lawa ma tshamisekeke, na a vula leswaku hinkwato tindlela ti kongoma ku ve ku yiwa a Inyambani eka nkhuvukulu yelana ka nta mitlangu ya ku tiyisa miri ximu xa xikola.
3: Em relação ao trabalho que nós estamos a desenvolver aqui, a nível da nossa modalidade, primeiro estamos a nos consolidar com os atletas do mundo, a terem noções do trabalho que, ou das provas que eles irão lá fazer. É de louvar isso, que já estamos a trabalhar numa pista mais ou menos 400 metros. Tem todas as medidas, 100, 200. E muito mais é só fortificar o nosso atleta de modo a ir corresponder com as expectativas.
2: Lawa imaritu ya Daniel Fordoma, inga mutlokanyisi wa ntlawa wa leti yelanaka ni ta majuvani lomu ka Gaza loko a li karhi a vulavula hi ku lunghisela ka vatlangi matshan'wini ya ku kongoma ka leti yelanaka ni nkhuvukulu kumba swinene wa ta mitlangu ya xikolo yi nga ta endleka leyi Nyembani ka n'hweti leyi taka.
0: Hi mahungu lawa na ku lurimi yingiseti hi veka mugoqo eka lawa hi malulamuteke ku va hi ta ma kombisa ka ntirhisano lowu swifundzankulu Gaza Maputsu na Inyambani na vula ku va mitsundzuxa tinhlokomhaka ta ntshimatshima. Hi vulavulile hi mahungu lama swingetaka leswaku lana a swifundzankulu Gaza ku ta sungula ku nga li khale a ntirho wa ku va u tlhaviwa tinyazana eka ntsengo wa 3,000 ya tihomu swifundzeni xa leswi mbutsu. Eka Maputsu tanihi nhlokomhaka mahungu ma swingetile leswaku ntirho wa ku va xiti wa Idla Josina a xifundzeni xa le ka Manyisa u famba hi laha swi lavekaka ha kona xifundzankulu xa Nyambane a ve

ka moashiklore Alfred Dumuyangalweng ya mtlhakumane ke na mara buduya na ba khandlisi a nongonoko lo o teke mfokene ximo xa dzonga ka tiko hi ta tlangela ka moyingiseti loko mahungu ma fikele hi tindlela tinene.

0: Losile mwengi seti hoyo hoyo ka longoloko mafambela lomu jitaratwini la hanya montla ingato wa hibulisana ni aba Diocleciano Matsimpa kutahili hika mitiro ta maphoyisa lehi ka konelela a jitaratu lo ingato mulosa ka lechikati gichile hoyo hoyo ka nwanini nongonoko.
1: Kana mambo ngichile hi tlhela hi bonga kambe ku nyikiwa amoli lowu hi mintirho ya Radio Mozambique ka sikuva hi ta wulawula hi leti timakaku lomu switarateni bya hina hi ta wulawula hi vhiki bya kusukela a 5 ku ya kasi ivhiki ka 9 ku ya ka 16 wa julu lweyi kasi loko hi karhi hi hlola hi tlhelo ka timhangu hi kuma leswaku hi tlhanganile ni timhangu timbirhi timhangu ti xungetwa a dispist ku nga ku tlhutumuka ka movha wuwa kasi a yin'wani mhangu ku chayisana ka movha ni xithuthuthu timhangu leti ti hundzisile a ntlhanu wa mihefemulo ti bayisela vanhu vanharhu kasi ku hohlomokela a mimovha yimbirhi kutani a movha yimbirhi hi byona ni xithuthuthu loko hi hlola leswaku tona timhango leti maheka kwihi a dispist yi maheka le ka district ya le Murumbeni leyi kunene yi dayilaka vanhu vanharhu kasi a shock entre karumoto ku nga ku chayisana ka movha ni swithuthuthu byi mahekile aka district ya le ka Pande laha ku luzileku mihefemulo yimbirhi a swigelo bya timhango leti loko hi cuka ku tsutsumisa ka mimovha ni court de prioridad leswaku munhu a nghena xitaratwini a nga rhanganga ku lava ku ti basopa leswaku ma kona malunghelo ya ku nghena kani ni ku va ma kona hi leswi swigelo kunene swi vangeleke timhangu leti ta timbirhi a ku fambeni ka vhiki leke nga na kona
0: i swona kambe loko hi cuvuka a tihlayo ta timhangu ta mimovha ka laha a vhiki ngambelaka a ku wuliwa leswaku a timhangu ta movha ti karhi tirhelela hakuva ku ni a gondziselelo nyikiwaku hi a maphoyisa ma nyikaku a ka vachimbeli va mimovha se nyamuntlha hi tlhela hi vuya ni timhangu timbirhi ta mimovha leti nga va ti hundzisa a mihefemulo i ncini lexi ngo tshuka xi nga fambi swona laha ka gondziselelo kambe ka mitirho leyi ta ku na yi mahiwa kasi ku oneka timhangu leti ta mimovha
1: a swigelo swa ku maheka ka timhangu kota hi nga wula hi ku tsutsumisa ka mimovha ni makorti period va ha kumeka lava va ku hambiloko hi kona hi koka ngeve va ha kumeka lava va ku va nga le kuziwa nchumu hi ku loko vhela hi cuka timhangu leti ku tsutsumisa ka movha swilo swo mahiwa hi munhu a hi swilo swa ku kutani hi ku goheka ka movha hi swi nge ma questions mechanica nad hi cuka makorti de prioridad laha ku cuka makorti de prioridad ku tolovela ku onekela nguvu leswaku a va ku famba hi swithuthuthu a wu nyiki ka vona va tolovela ku jaha va nga hale ku hlonipha leti nga ti mfanelo ta laha ka mafambelo ya laha xitaratwini maxi a mintirho ya hina ya ha sima makuma ha gondziselela hi ku hi wona leswaku gondziselela hi xoho xi nga xibamu xa hombe eka siku yi ci hi vuna laha ka timhaka leti loko hi cuka vhiki leke hi mahele ku ringana a 15 wa mapalestra ma nga gondziselelo ya ku tsalangana kasi ka mapalestra lawa ma ve ni mihandzu ya ku gondzisa a 12,641 wa vanhu va ku famba hi mikondzo lomu switaratwini lomu ka tindlela leti ku fambafambaka mimovha lomu swikoleni hi ku tiva leswaku vanana vanyingi va ha yi lava gondziselelo leyi hi nyikile gondziselelo ka nhlayo wa 5,074 wa tialuno laha ku nga ni 98% wa vagondzisi a vachembeli va mimovha ya tixaka tokhe hi nyikile gondziselelo ka nhlayo yi ringana ku a 7,000 hi nyika gondziselelo ka vafambisi va mabasikini hi nhlayo wa 1857 kasi a vafambisi va swithuthuthu a gondziselelo ya hina hi nyikile ka nhlayo wo ringana ku a 918

0: lomu mabazarini nguvu-nguvu wa provhinsi ya hina Nyambani yi vonekela leswaku ni mabazari yo tala ma nga lomu switaratwini kuma haloko ha fambafamba nguvu hi nyika gondziselelo hi gondzisile a 21,036 wa vaxavisi ni vaxavi hikuva a hi vaxavisi ntsena hi na wu vo xava hi tolovela ku xavelana hi laha ruweni hi na wu vo xava hi tolovela ku hi rhandza ku xava leswi swi nga laha ruweni hi tshika ku nghena mabazarini ma ku ha tolovela ku famba hi nyika gondziselelo leyi lomu ka mimovha liya ku kekeka vanhu hi nge mixapa ku ni vakobrador va nga vaseketeli vona wu lava ha tolovela ku bulisana nguvu navo hi ku vonakela leswaku a vunyiki ka vona hi vona va hundzaku emuchembeni va tata vanhu lomuyani va tlhela va nga yona xihlonipho kwalaho ka ku tirhisana ni vanhu lava hi kuma haloko hi gondzisile vhiki leki a 1,576 wa vakobrador hi ku tsalangana ka vona kasi a mimovha ya khilelwa hi vapasajeri va ku tsalangana makunu na vona wu lava ha bulisana navo hikusa vonawo loko u vona swaka movha wu tele hi wona u faneleku famba ndza kuma wun'wana ma ku ha bulisana navo na vonawo hi tinhlayo hi kumile a 21,746 hi leyi gondziselelo hi maheleko a fambo wa vhiki
1: i swona kambe ka gondziselelo leyi hi ta vuya laha ka ku ndlulisa a nhlayo ya vanhu lomu ka movha vapasajeri va hlengela kasi ka ntirho lowu mutaku na wumuma ha kota maphoyisa va swi kota kasi ku fona kumbe loko va tlhangana ni muphoyisa ka kona xitarato va wula leswaku alomu ndzeni ka movha hi hundzisile nhlayo kumbe ku ni loyi a nga petiwa a ku susumetiwa ku va laka ku petela vanhu va kobradori va ni swaku va ku chovha va ku ni u ta kuma ku enela va ku va enela hambi hi vanharhu ku va movha se u tele
0: aka swigelo swin'wana va kona va wulaku va nga ni wuhlengeleka maphoyisa swithoke leswi tolovela ku kumeka hi luya a nga ha kuma xitulu loko va ta peta lowo vhumala xitulu se a nga zwi ku tshama khwatsi hi yena a kumeka ku na khala maswi yena loyi wo ta koramisiwa lomu ka movha muwani khati omiyela a nga wuli nchumu kani leswiya loko a ta kuma na maphoyisa a chisiwa van'wani va kumeka na va karhi va hlundzuka van'wani va bongabonga a hina ho celwa mimovha ya kala maxi a rivakelwa leswaku a wutomi gaku hi gona girhangileko a ku hundza a ku hatla chikela lomu a yaku kona hina ha tolovela ku hlohletela leswaku loko u hini programa yo suka masexi zama ku vhuka matrege maquadro u zama ku phendzula kasi u ta ku yini u ta kufela ku ganya nkama hi ku loko u ku ta ganya nkama leriweni a movha a hi wa wena a wu tika moto xikela hi wona xin'wana xigelo xi vonaku a va chembeli a te makwatro lomu tipurasa matrege yi kona mimovha ma ku hina vakheleli va movha hina hi celwaku ka man'wana hi guma se hi ya xikoyini hi ya lava lowu nga laha ndleleni xa ku nga wu hi teka hi nga ha rindzeli lowu nga le bixeni ma ku swa kumeka swihi swikarato leswo ha swi kombela nguvu ka hina wu hokheni tanto hina wo kala mimovha na hina wa mimovha a hi hlengeleni hi mahanyandza yin'we kasi hi tlhelisela ndzhaku timhanga ta swikarato swa timhango
1: kolomu ka ku ndlulisa nhlayo ya ku ya vanhu lomu movheni ka tshuka koneka leswaku a ka nkamala wa ku vanana va ya xikolweni o masexi ora ni loko chikela chikati cemadozi hi wona a mimovha leyi yi ndlulisaku nhlayo ya vanana lomu kamukaka mixapa a yin'wani ku vhala xivhalo a va vhalanga n'wanana a tshama laha handle o famba basi a ku vhaliwanga nchumu n'wanana hikuva a nga ti nchuma se ku o kokiwa a petiwa lomu movheni hi cobrador hikuva a nga celiwa hi wu ntirho lowu mumahaku kasi ku nga oneki ku nga tshuka oneka timhangu leti nga to tshuka ku luza u tumi vanana vanyingi kumbe va bayisiwa
0: sempre mabulo ya hina lawo loko hi lomu mapurasa loko hi lomu ka ku tirhisana ni vachembeli hi kombela leswaku va nga hundzisi nhlayo loko hi vulavula hi ku hundzisa ka nhlayo hina hi khedi leswaku lava va vanana lava va pasajeri para hina vo kha va pasajeri a chileletelo hi xisiyaku lexa ku kombela ku va nga ta timovha cini ximahekaku loko va twa swaku maphoyisa ma laha ka nsinya wo karhi ma laha ka ndzuti wo karhi va chikela laha ya kun'wana ka makhati a nhlayo na hi ya yinene un'wana ka makhati u ta wona vanana na va hundza u nga swi tivi ku vana lava wa lo movheni vo pumbi va va byeliwa ku hundzani la ka maphoyisa swi tolovela ku famba swi maheka phambeni makunu hina ha simama ku yini a ku nyika gondzisela leswaku a va chembeli va nga hloti maphoyisa loko hela xitaratweni va nga mahi va vanene loko va wona maphoyisa hambi loko nga hina maphoyisa va wa mahi va vanene ku hi wugama loko swi ya goheka sempre ma ta xikela maphoyisa ntan'wu hi lexi xileletelo hi tolovela ku cinikela

0: loko ndzi chuhisa ndzi va nga le ku famba ndzi nga vulavulanga hi timhaka ta byala, hi sechile timhaka ta ku sungula na ku vulavula hi timhaka ta ku tsutsumisa mimovha. Mintirho ya hina yi ma a ku secha ka vatsutsumisi va mimovha. Kasi a vhiki leyi hi sechile a ku ringana a kinyenchuvhintoyiti wa mimovha a 93 va kun'wile na vatsutsumisa mimovha, lava va tsayisiwile va nyikeriwe mimulta. Kasi a 14 hi lava va nga suseriwa amakarta hi ku ve na vatsutsumisa a ku tlula mpimo. Ndzi vala ku vulavulanyana kambe hi byala hikusaka simama ku vonekela a vanhu va ku nghena switaratwini na va pupiwile. Mintirho ya hina hi yimahile hi nhlayo ya ku 39 wa masonge ya ku secha timhaka ta byala, laha ku sechiliweke ku ringana 125 wa vachemberi, a 5 ni vanharhu va kumilwe na va karhi va chembela mimovha na va pupiwile. Kasi va tsayisilwe a ka ku tsayisiwa loko a 5 wa vona va tekeliwe makarta. Kasi ku yini va ya nwa byala, kasi loko va gama ku nwa byala va tave va wisa nqondo va tata rikoperela makarta yabyo. Hi leti ndzi nga lava ku kombela ngopfu ku hi vulavula hi tona kambe ta byala. Kasi hi kombela a vachemberi va wasuke ka timhaka ta ku nwa byala va khoma vulanti.
1: Hi swona a mabyala lawa ma niwa ngopfu hi kumbe la aka vhiki, kambe wu koho ntirho handle ka ku teka a mapasi a lomu hi vulavula hi lomu mintirhweni kwihi, wu koho ntirho a mintirho ya maphorisa kona xitarata ma yaku ku a lava nwaku ngopfu mabyala hi vachimbeli va mimovha lava ku teketa vanhu va ya vanhu wa ku hambanahambana ni vona va nwa, kambe ku ni lava va kumaku luma ama mintirhweni lomu ka tikoponi lava loko kumbela ka vhiki mun'wana ku chikela kaya nga se na chikela kaya a chikela kwa ndhawu a khoma kopo a kuma nghena movhini a fambisa movha. U kona ntirho lomu ma ha ku kota va funile va xitarata lomu aka tikoponi ka siku bulisana ni vatirhi
0: a kodi good strada ja ya nyikanyana mole wona leswaku loko a hi munhu wa ku fambisa bya yena ni movha wakwe ku ni ntsengo lowu vhumetiwa ku nyana ku nwa byala u kota a nga yeche maku loko hi munhu wa ku pakela vanhu loko hi munhu wa ku tirha so hi karta ga kona ga wula ku lweyi o tirha hi karta ntawu lowu wa ku tirha hi karta hambi kopo yin'we basi wa betelwa kani leswi ha tolovela ku yina ku va vhuxeta leswaku hi ni swiphicha hi ma-final disimana ku van'wana va vula ku ndzo suka hi le muchadweni giwa hi kona nyana loko u ya muchadweni swo swa ku wena wa khoma kopo lava munhu wolaha ku u ya a khoma movha nompodi u ya na wu khomele movha ku u ya hi le tsakweni ma swipodi u ta goha le tsako leyi a swi tsakisi ku va ku wa hi le muchadweni wa manyana ma kona a manziko va ku kusuka ka hina laha muchadweni i xichayisile ximani manyana i tibayisile kun'wana ka xikari i ha khomolele movha hambi ku luza vutomi zoke leswi a swa ha saseki ntawu ha hlohletela ni ku gondzisa vohle a vachimbeli wa mimovha leswaku va wa hlomeli a kodi kasi a swi tiva masi loyi wa ku fambisa vanhu loyi a nga buvhi ku ya vhula kodi a tekele ku swi tiva ku a nga n'wi byala hi ku wa swi tiva yi gondzile leswi le xikolweni ka
1: timhaka leta ku ka vachimbeli va ku a va na tikarta ka tshuka a vhiki nga bela va kumiwile ku kumiwe va na ku kumiwe vachimbeli lava ku va nga na matshamela manene ya ku fambisa mimovha kumbe a byi se na humelela
0: hi se tlhengana na to masikwana lawa hi ku ve hi laha Radio Mozambique hwala ku kombela a ku hina vapapayi hi ku hi nga kona lomi tile hi tivaka swa ku le kaya ndzi ni movha a hi tsikeni swaku ndzi ha gonzisela mufana wa mina a munhu a gondza a movha a xikolweni hi kona ku nga ni malunghelo ya ku gondza movha ntawu loko va hi kona lavayana va nga ndzi ha mu nyika movha n'wana wa mina a ya tsutsuma ya ku hi kwihi a movha wa nandziha a n'wana na loko muruma ku ya bankeni poda ya hundza le bankeni a famba lomu ku famba a chayisana ni vanhu ivi wa nga laveki kambe ku hi gondzisa a mimovha vana na le kaya a vhiki leyi hi tsakile hi kumana nghenato timhaka leti loko hi hlola a hi tivi hi ku ta leveji yo fambisiwa lomu tindleleni maxi lomu switaratwini ya kala mhaka leyi ya ku tshuka u kumana ni munhu wo kala nga yina karta a nga swi tivi ku fambisa movha.
1: Hi swona hi la gemeta a mabulo ya hina nyamuntlha magezu yo ya ku gumesa kumbe xikoho lexi hi nga rivakelo
0: a magezu yo gumesa xileletelo hi nga la ku xisiya kota tolovelo a masiku lawa ngopfungopfu ku siku kha nyamuntlha hi cile ni hunguva ndza kholwa ku hunguva yi biliwo a tindhawu tinyingi ta provhinsi ya hina ya Nyambani hina vachembeli hi kombeliwa leswaku loko hi lomu switaratwini masiku laya tihunguva timixulo ta tihunguva nga hi walumeka magezi ya mamedio ka sikulu ya taku iphambeni.

0: ta ku wona loko hi tsandza leswo a hi lumekeni ma emergency ku nga ku tsopetela ka makamofa a magezi lawa hi ma ni ntamo leswaku loko a ta mungana hi le phambeni kutani hi ndzhaku wa swi kota ku wona ku nga ku ku ni nchumu le phambeni loko hi gohekeliwa hi mimovha hi wa kombela leswaku hi zama ku yi thutha hi hlehlisa la xitaratwini hi ku masiku lawa vhela ya hunguva wa tshuka munhu a ya tigumula laha ka movha wa mun'wana a va nga timanga hina va ku khilela mimovha hi kombela leswaku hi hlonipha vutomi ka hina ku hlonipha ka vutomi ka hina ku u ya wona movha ku lowu wu tele u ku famba ndzi ta kuma wun'wana ha celwa ha ku yini macha a hi zameni ku seritara hora na ha hele kaya hi nga zami ku seritara hora laha xitaratwini hikusa swi va hi vangela timango swileletelo ndzi nga lava ku navela ku swi siya hi vito ka department ya transit
1: hi swona hi bongile muyingiseti hi logemeta hi laha a mabulo ya hina ka longoloko ma fambela lomu xitaratwini nyamuntlha hi vi hi bulisana na bava Diocletian Matsimbi loyi a nga hi hlamusela kumbe a nga hi nyikaka tsakanyo wa vhiki nga bela leswi nga fambisa swona gicile.

Aela u kumbele xivutiso xa kiluwa Rafaele swinwe na mavuncha ngo yolovela yini hi tshika ku rhandzana na hina vukunene hi vutisisa xiswoswo swa ku a yini hi nga londzovoti nkarhi lowu tsongo hi nga na wona exikarhi ka misava leyi ku va hi rhandzana ku va hi kombisa vuvun'we ku va hi kombisa vunakulobye ku salomo hi yaka kona muyingiseto wa ku rhandzeka hina ku tshemba leswaku o he ta tshuka kunene hi nga ri na wona lowu mukhandli wa ku va hi kombisa lerhandzu kumbe wa ku va hi londzovotana a hi londzovotaneni muyingiseto wa ku rhandzeka hi malondzovotela lamanene hi swilo leswo saseka hi swilo leswi swi tsakisaka mbilu ya vun'wana na vun'wana nkarhi lowu hi ta va hi ku fikisela nongonoko reportage.

mixeto kurantseka shfonzanku lugasa maputi na nyambani ya milosa hikumeka ka hunkari wata ukuli lana kalisuka na muntla inga tabula vulaka ikola ka shvindle mleki isi shunga karishivoneka ishi musha shfonzanku lugasa shira na kantingu seta pstratu na tileka ratikumba insi mantima ava chaili vapstutut lava indla ku moto taxi makali iyankoka eka nukonoko waina wa namuntla wata ukuli nukonoko lubenzu la ukrota kumbisi wa hii alfore dumu yaga kamchini kuna amara budu ya shimbirane shimu shuvala wingset le jenende kungali kali ta ingelata a mitirio ina ya ukuli. Etanale vula kaya kona na klurumingi seti lukuyezi ya ngilala a nangonoko ena wata ukuli. Etavula vula eko la kashkarat le shunga karishivoneka lana ashifunza nkulu gansa ngufu ngufu eka madoropa ya kanchenchai doropa lali a kashokwe a doropa nishaka masia kufana nishifunza sha Limpopo nishifunza sha Gijani, Shimbuzu ni ka mapai lana ka masikula inga kawona kuoneka kukutala ka shitututu Shilikari shi endla antiru wa ntleketlo Shivangelo hikola kaku ava tleketli lava Hilava vanga kariba tleketla Na vanga na certificate shaku ava tleketla asona Na kona shitutule shivanga na sona Asona mapasi le shikari shi maha Na kona le shaku kukariku ume Wane kati nguzita kutala Leti itikamaka ikuwa kulusa avutomi ravanu Henga avula vula hivi kileri ruhunzeke Likumbe santu lei ihunzeke Lana ashfonsa nkulugasa kulusi le ava vanvanaru lava le kariba kumeka ka xitutu xilexinwe nguzile ivonekeke a xifundzeni xa le Limpopo hileti ti maheke leswaku a xiudzwani inatru maphorisa ya xitaratu vave va kumeka namuntla a xifundzeni xa le Limpopo na va le kariba dyondzisa a vachayeli va switutu leswi ku va vave va fambisa khwatsi switutu ku va ku ta vhikeliwa a tinghuzi nkarhi wa kona hi twile a murhangeli wa inatru a nga xiudzwani xixihanyelaku ta mafambele lana ashfunza nkulugaza alfe umaka

0: ringi na alikari aveka antsatsi yuka lavanga kari ofambisa a swithuthuthu
1: axa ku sungula para ihloni phanti roi tenki chuka matshamele ya yi a swithuthuthu leswi ingana swo swini mapasa a swina mapasa swo yo ya xa va swithuthuthu hi switeka hi swiveka ndleleni hi sungula ntirho wo tleketla vanhu hina hi fambisaka swithuthuthu leswiya hi ni mapasa ya ku fambisa yo hi teka swithuthuthu swa ku kala timfanelo na hina a hi na timfanelo ya hi ya nghena ndleleni hi fambisa vanhu a ntirho wa lisima swinene hi wu tirhaka endtown loko hina hi nga na timfanelo a yi dyondzanga a minawu ya xitarata a swifanekiso leswi nga switaratwini a hi swi tivi ma swi tiva swifanekiso a masinali a hi swi tivi loko u xi vona leyo u vona homu kumbe u vona swa ku homu leyi ya le ka ka mina kumbe ya vhizinyo a wu swi tivi loko u vona a ximunhwani xi nga ni ka dere ni xi tlulelaka xitrato u leswo swa xikola lexiya xa phakati leyi a centro de formação hikusa a wu swi dyondzanga a wu na wu tlharhi la swona a hi ku hi nga na wu tlharhi la swona laha hi vona ku homu yo silerara hikuva i homu leyi ya le ka va nga hi tisa lawa hinkwanto laha ku hundza tihomu nkarhi wihi na wihi se hikolawo hi nawu a loyi a tleketaka vanhu tenga ni timfanelo ta ku tleketla vanhu a movha u tleketlaka vanhu tenga u ni maphepha ya wona u tlhela u ni maseguro u tlhela u ni xipensawu ya hi tiva mhaka leyo hinkwaswo leswi lava va swa ku a ntirho lowu hi wu endlaka tenga hi wu endla phakati ka timfanelo na hi navu tenga hi enca makarta ma swi twisisa a loko hi endle makarta hi ta swi tiva swa ku munhu wa ku tleketla a fanele ku a gqokisa ku yini para ya tleketla vanhu ngopfungopfu va ku famba hi swithuthuthu va ku fana na yini hi ta swi tiva swa ku fanele ku gqokisa ku yini hi ta swi tiva swa ku hi fanele ku yini makoleti ni makoleti ku tala ka hina laha maji hi vona van'wani va gqoke swikatawu va ku koma mali tiva khafa la xithuthuthu loko u le ku fambeni a khafa hi mani a hi wehe loko xiwa hi wehe khafa la koho a hi wehe wa ku sungula ku fika a wu fikaku hansi endtown loko luwa ku sungula u fikaku hansi na wu gqokise leswi hi nga gqokisa swona swi ta ma hisa ku yini holi mala swona hikusa mabanchi lawa hi nga gqoka a ma fambelani ntirho lowu hi fambaka hi wona ni lomu ka mavoko lomu tenge hi gqoke swiandla leswaku loko hi yiwa nambe hi khwayiwa helikatrawo likatrawo likhwaya xiandla lexiya ku lava nge hi gqoke jesi la ku tiyela leswaku nambe loko u wa u nga kume ku vavisiwe ngopfu hi vona van'wanyana va na swifambo la maji va chayeli va swithuthuthu a xinela li retemuke hi patsa nenge wa ku badla hi patsa a wu thulu ni xinelo i ntwini swi ma hekaku lana i madaka swo a ma retemuke madaka a leswi ni nga gqoka xikitawu ni tlhela ni pakela munhu loyi a nga se ndzhawu ka misi nembe ro lona ni chelanga hi ni badi la ku a loyi a tshamaku ndzhaku a moya wu ba we leka ku amavoko ma tiyiphe a wu chelanga rolona a moya wu ba wena u tlhela wu ba ni pasajeri la wele li nga se ndzhaku se ya ni li rhandzu ni lava hi va tleketlaka ta ni tenge hi gqoka mabanchi ya ku leha ya ku hi ti vhikela vutomi xa ku sungula a loko hi fikile laha hi vone swithuthuthu swo swinyingi swi nga tshama leha handle leyo maxi ku tala ka swona swi na makapaseti vo mutsimba ku gqoka makapaseti a maphoyisa la Limpopo ma li fambisani swoleswo kumbe mo pakela maphoyisa se ma ku ha swi tshamisekile leswi bodi hi nga gqoki makapaseti tenge hi gqoka makapaseti a loko u wa hi xithuthuthu u nga na kapaseti lexiya ku hansi ncini loko u ni kapaseti a hi ku gqoka kapaseti ntsena ku lava ngu li fasa a kapaseti leswaku loko ni wa nambe hi loko u wa a hloko ku gengirigengirigengiri a kapaseti li nga ku tlimbi hikusa puti hi loku dlaya phela ku u nga li fasanga ma swi twisisa ku lava ngu hi tivonela a xa ku landza i majuvana hi tsutsuma swinene tsutsuma hi ntama hi cuvuku swa ku ku ni hunguva a matshamela xitrati hi waha hikoku n'wina munghena hinkwako se hi kumeka hi tsutsuma hi ntamu hi tsutsumela yini se wo vitiwe hi foni pura wa teka munhu a hi foni li mi vitaka mi tlhela futhi mi khuluma hi mafoni na mi tsutsuma na ku u pakele munhu se ndzhaku se nompodi hi maha leswo hi tsutsuma ku ni hunguva hi tsutsuma ku ni mpfula hi tsutsuma xitrati swi ni swi khele ku lava ngu xixima minawu ya xitrati nimbe leswi hi ka hi nga yi dyondzanga hikusa loko hi nga yi xiximi hi ta continue ra hi luza vutomi ha swona xa ku landzela tenge hi cuka swithuthuthu a matshamela swithuthuthu swa hina swi le ka matshamelo manane hinkwaswo a machina ma tsemeka leyo loko u pfuka ni mixo wa swicuvuka swa ku xi le ka matshamelo manene ntanu ku lava ngu hi swicuvuka swa ku xi le ka matshamelo manene pura hi ta tleketla vanhu ma bukela televizawu a mi wu kumi nkama ne hi mafoni a mi swi voni a swoswi ka maxapa ya va fenyisa va motorista ni va kobradori a misisi ni magokela ma hi tiva mhaka leyo ntanu swo hi ta xaya xifenyo hi ta tshama leya ebotokina leyo loyi a ka a nga fenyanga

0: sungula sweswi i ku mi kontrolarana mi bekani loko mi famba ku ni distance a loko movha u nyimile tinkunukwi dada hambiloko u nyimi xitaratwini loyi ani wa xapira nyimi xitaratwini tinkunukwi dada nompotwa mina na khali wo ta laya tinku rhanga ku bozinaro wa leritara lava xikaku ka xapa swa ku ni lexi vuyaka xi fambaku yini xi nga ni muturi xi dumaka ni loko se u gega a lwa u ta gegaka va ku vona le vambeni va nga le xitaratwini ma xi persevera swi different ni mafilimu lawa mi sixtiraka a mafilimu a lwa a baleselaka wa tumbela pura nga voniwi ma xitaratwini hinkwerhu tengi vonana swa ku enca hi enca yini
1: kasi vona na vona va ve ni nkarhi wa ku va va wulawula na va le karhi va xungeta leswaku hi makhambi ya ku tala tinghozi leti nga karhi ti humelela i ku va va nga hloniphiwi lana exitratwini hi lava va nga ni emimovha nakona ku ni maphoyisa ngopfungopfu maphoyisa laya xisentsha Siriniki ma va landziselaka leswi va mhaka ku va va tsutsumisa a swidudu swa vona ku kula mpimo nakona va vulavulile hi swin'wana xikarhati leswi va kumanaka na swona xa ku ka vona mpela va kona lava kalaka va nga fambi hi nawu ni ndlela ni ntiyiso kasi van'wani va fambisa a swidudu swa vona na va phuzele mabyala
2: vito la mina hi mina Juwensiu Jose Mohambi xin'wanyani ni lava ku ya hlaya xona i ku ya kombela ni ku tsatsiya eka hina va taxista hinkwerhu leswi hi dyondzisiwaka swona a hi swi endleni hi ha swi tiva leswaku a hi na timfanelo ta ku endla ntirho lowu hi wu endlaka va ta hi dyondzisa mayelana na ntirho wa hina kambe ha yala a ku yingisa loko hi yala ku yingisa hi ka kunene hi tsemirhisa a wutumila hina male hi tswaliwile hi yi kuma hi ta tlhela hi famba hi yi siya kambe a wutumila hina loko hi nga li rhandzi li ta hantla li tsemeka hi mhaka ku lava male hi xihatla a hi endleni leswaku hi twisisa a nawu wa mfumo wa hina leswi u hi dyondzisaka swona ndzeni ka ku hi nga se va na timfanelo va ha kombekisa lerhandzu eka hina leswaku hi ya mahlweni na ku tirha para vutomi la hina li ta kota ku famba se loko hi nga va ingisi loko va gama ku hi dyondzisa hi ku a leswi va nga famba va fambile a vutomi la hina li ta koma a hi endleni leswaku hi yingisa a milawu hinkwayo leyi va hi dyondzisaka yona a hi tshikeni hi nga pumbeni a hi tshikeni ku pakela dojo wa vanhu ka xithuthuthu na hi nga na perimisawu ya swona a hi tshikeni ku tsutsumisa xithuthuthu ndleleni likwalikeri maneira a hi tshikeni ku ba madrampa a hi tshikeni ku ka hi nga kontrolari lomu ka maintrokamento para hi ta kota ku hi vhitara a ma-accident ni ta hlaya leswaku loko hi swi twile xikwembu xi hi pfuneni xi hi katekisa ndzeni ka mitirho ya hina hinkwayo xi katekisa na tihosi ta hina
3: mina ni na Ernest Domingos Ndeve hi khensile swinene a ku a mfumo wu swi kotile xikan'we ni JM ku hi tlhanganisa hina majove leswaku hi ta kota ku hi tilulamisela ka ntirho wa hina lowu hi nga wu sungula kumbe lowu hi wu tirhaka wa swithuthuthu entawu ku ni apontu leyi nga vulavuliwa ku vulavula i tipontu timbirhi maxingini yo persevera ntamu yin'we porque na verdade swithuthuthu swa hina swin'wanyana a wu ametadi swi legali maxi swin'wana a swi legali entawu a ni la ku kombela ngopfu swa ku hi nga kuma a facilitação ku fana ni leswi swi nga mahisiwa swi ta mahisiwaka swona ka makarta de condução swa ku hi ta kota ku na hina hi kuma a ku rejistara swithuthuthu swa ku tala swi dejiwe na leswo entawu hina hi ta xava haleni u kalava swi tagejiwe entawu na vona va va na madokumente swona na hina hi na madokumente swona hi va na swona ntsena ku hi lava swithuthuthu ku hi ta tirha ene hi rhandza swo swa swi take hale ku swo swi nga ni makapasitadi ya manene entawu a ni kombela ngopfu ka parti lolela ku hi ta kuma facilitasan hikuza a hi na maresibu ya xitolo na hina dokumente leyi n'wi la ku bala swaku a swithuthuthu leswiyana swa hi pertensera majina swona entawu era
4: mina Sam Junior Zita ni la u ta hlaya leswi a timhaka ta ma-accident ma kawuzeleraku hi xithuthuthu hayi hina ntsena hi ni va mimovha mina ni n'woko wa ku hlungulo hi Siriniki i ni caxa dixikhumbani a tixayixayi mina ta kama ya ku a lava mali a ni mi nyike mali kumbe ni nge ku nyiki mali na ni nga yi tiya swaku mali yini hina se tsutsumatsutsuma ndleleni hi mhaka ku hina va hi caca.

22 horas 51 minutos ja ve muhaxikulori Alfred Muyangalwanga tlhela vuya mpfhukeni muyingiseti wa ku rhandzeka na hi tisele nongonoko reportage laha kunene hi tshembaka leswaku nongonoko lowu wu si yi dyondzo yikulu mhaka le lavaka ku ehleketiwa ngopfu swinene hi vachayeli va mimovha vachayeli va swithuthuthu hi nga vula swaku eka hinkwerhu hi kumekaka na hi famba laha xitaratwini swi endliwa ku va hi khomana hi mandla hi ehleketisana ni mhaka leyi ya mafambela manene xitaratwini kasi hi ta hungula a ku dibeka ka tingati hi ta hungula a ku rila ni ku xaniseka eka mindyangu yinyingi leyi hi makhambi manyingi yi salaka nkangaleni yi salaka yi nga ha na varhandziwa va yona hikwalaka timango ta mimovha.

0: tiki na kutoni kuvuneki kuluza vutomi ka vanhu ku niteliwa swilo swa ku hambanahambana hi mpfhuka wa hweti a post wa administrative bya yidla Suzina Michelle hi lebyi kumekeki na byi pfaleliwile hi mati lani a swi kalaka swi nga kotiki a ku va a vahanyi va huma va kongoma ntsindza wa xifundza kumbe ka mimbangu mimbeni ya xifundzankulu Maputo kusuhi ni Dozimilodi Centro ya mindyangu hi leyi mixanisiweke hikolwa ka tindhambi a post administrative bya yidla Suzina Michelle lani vanhu vanyingi va veke va humesiwa makaya hikolwa ka tindhambi leto
1: xifundzankulu xa Inyambane ku karhi ku vonaka ku tlakuka eka timhaka leti tilanaka ni ta uheriki a nga ugwinyatu ora siromau
2: a ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku sangula ka lembe leki hi kona ku nga va ku ripotiwa a munhu makume ni tinharhu timhaka ta ku yelana ni ugunyatu ku hundza ta 14 ti nga va ti ripotiwa a lembe ki hundzileko a murhangeli wa ravika ku yelana ni ta hunyiki ka mahungu a ka muti wa ku lwisana ni ugunyatu lomu ka provhinsi ya Nyambani Serge Peny yena a nga wolwa leswaku ku kumekile na ku ri ku andlaletiwa tinumber 4 leti a vanhu va nga swi kota ku va va fona va ripota timhaka ta ugunyatu ti vonaka ku ka swikanikiso swa mfumo
1: lana xifundzankulu Gaza mahungu hi taka na wona masungeta leswaku ku hunga le khale ku ta sungula xifundzeni xa le ximbutsu a ntirho wa ku va wu tlhawa anyezane eka ntsengo wa 13 ya magidi ya tihomu i ntirho lowu yelanaka ni ku va tihomu ti vhikeliwa eka mavabyi ya karbunkulu ematiku ni sintomatiku mahungu lawa ma byeliwa a radio mosambiki murhangeli wa xifundza xa le ximbutsu ka silda banzi loyi a xungetaka leswaku i nkongometo wa ku va ku fambisiwa a ntirho lowu ku vhikeliwa leswaku ku nga tlakuki a mavabyi lawa ma mahaka leswaku tihomu ti fa ni ku va ti nga yantsi hi laha swi lovekaka ha kona na swi le xitano murhangeri wa xifundza xa le ximbutsu a karhi a tsatsiya a vafuwi leswaku va nga nyimele a mfumo ku va u endla a mintirho ya ku fana ni leyi ha voce va fanele ku va ti xavela a mimirhi leswaku va va ta ve va ti tirhisa eka ku va va vhikela a vutomi la swifuwo swa vona murhangeli wa dropa la ka ncencai hi loyi a xungetaka leswaku swa lisima leswaku ku nga yekiwa a xisirhelelo xo sisa ngopfu swinene ku vhikela leswaku dropa la ka ncencai li xanisiwa hi ndlela leyi xanisiweke ha yona hikwalaho ka tindhambi ti vonekeke ka lembe leli Carlos Matshinye
3: Usmani Adam a vule leswaku ka nkarhi lowu a ka ha laveki ku va ku vulavuliwa hi ku rhurhisa a vanhu edoropeni hikusa a doropa leliya li na ku tlula antharo madzani lin'we ya switirho swo ta hukosi ku tlula 5,000 wa vatshami ku patsa ni ku va ku nga na ndhawu a ku va ku rhurhisiwa vanhu lawa va kongomikisiwa ku ka ndhawu leyo adam a vule marito lawa wa sithatu lweyi loko a vulavulaka nongonoko wa radio mosambiki u chiwaka kafe edamanya lowu u dokadokeke hi vupfuxeti la xihantla la diki la ku vhikela a doropa la ka ncencai ku va li nga taleliwi hi mati ya tindhambi
1: hikwalaho ka mahungu lawa na ku lorimiyingiseti hi veka mugoqo eka mahungu lawa ma kongomaka swifundzankulu Gaza Maputo na Inyambane li pelile

Jefumalo la ke kholo ko kombela hi ku tsemba mbilini ya wena hinkwaswo swo swikombela ka tavo swikuma vataku lava taka endzhaku va ku yo a swi ku fanele loko a leswi nene va ra swi hi fanele loko a leswo biha hi swona swi hi fanelaka ku voni Jeff Maluleke muyingiseti wa ku rhandzeka kambe ta ku yini ke hi tatamisisa hakunene hi kombela tatamisisa hakunene hi khinsama mbilu hinkwayo hi entelelo kasi hi kombela leswaku a tintswalo ta xikwembu ti nga va ti hi khumba hi le ka 23 hora xi tlhatekela 26 minutos ku nga ri khale ta kongomantena national ku va ya kuma nongonoko ultimo journal.